ngaphesheke kwelakhe kwanongoma uze kuso umkhwakhe ethele etheka bani kodwa lengane ezolobola ingane yami ngesheke na ngathi kumkhwam khamkhwami ngizoyilobola nje ingane yakho ngoba ngiyayithanda wathi umkhwam wawuzwabi lokuthi ingane